0: kouyaw
1: ogas ki nga ma
2: kale yi
1: kori je kitenye ngel rate ngiu ko elibu mutsayi che negit koro kor jota tukul kitejei kupa lagok chok achek chukumiu magumi goren tege tiljin jita nguli mba kawli goret ega mut nge tiljin lagok somoko yege gata ma yege kamoja kijiji ana magijiji mato til goret nguli mba ka kap kiruok ko legitu itos mbaret nguli mba kawli nko tuyo sikipat ngot keba baal ni kipendi nguni ni chegorit koko beny kumakumi olege kolege amame jese tu nole mamua iwa
0: tetu teta mwa eny emo FM
3: Edwin Arab Tanui kumbata Eric Rono
0: Enyo Tungu Emo FM Song of the Hour.

0: Hato kalle siyai nemnye kiblu gui moi ta tiyanda nagaran ka bisa khai te day go shi chondon Shon bo tiptim jomba sa sammen sa ku mina mo jana otan ba subuhi kere karibu ke betu lin ki pa genge Duge genget kumnye genyong kumnye
1: Genget kumnye mi ga yuwi shi tki te tuwe ngoret ngi gire go machangari shage ku kawaida vere ta go tesetai Kangelel jine na tanu boga be paishe nu biga pa ke karishe kya tok chaba mata tu lagi ne gagere mi te ina mi karishe kdo chaba mata tu jai mutu bi yes ale na mutu ko mapem
0: kana alta mapem ha gule nange ke chengot kdo pesa kdo guma baga baga n karishe amun agere nyotan ko ngolale wazir ne bo ina ji na tanu bo artinweg ko miten ne bo yo na gan ko mangile tyongule au mangule magi guye ge ga magale seling sa mangmut ko get seling taman ko ngeti ak na wazira ko manda en tuyo noton ne gere ile ko barasa nyoton moja kwa moja gole ne tese tamanda mano ne gere ile en betun borane ko tese ta lakini changarisha gen ore ten betun borane jaton chibo private ko sir betun ko bom
1: ya manga na sale wendi se kwega ine ngui te sai sha kya tok chibo mapema mapema ki ge ni sige gere ge lai gai tune lagne tugulang tugul ki ani gele wendi so ko bit ka shine te eng sergali aga beberta na tong ba Piki otak seindu jin matatu Enge med na tanaba Kenya Lagini nge testagu na tagi ger korok Sukuru Sukumurwa
0: Sukuru Sukumurwa inore na tanigara Arane nyonda nin star 441 hash Inyo chini geboro teta genge na genge Ne karan kabisa duge number 2 Wage te switch 5000 kwek 10,000 Augiche nge bike ite Na tan kogo nam en duge na tan number 2 Endai goshek taman jimitai Na tan kogo mongi lejini Nikila dagigat kenyo rubi ngmuchi Kwa namjige 10,000 So nyor shinge nyonda 10,000 nduge nota number 2 gechil star 441 en ore nota nagarara nitan guboro tene mibara kabisa na mjinge tu nota nubarani 10,000 ilivan tu njota jeterter agi nyurshige boro teta genge na genge
1: nota rabagama nuke male duge number 3 mana number number 2 ngore nota nagarara so ngepe tukul kipage ngengbaro nota naba star 441 star 2 hashi na mjige shopping ngore nota nagarara nang duge namba ayeng we duge namba ayeng sana sana jine tomi na mjige agi negi tako teng beshok sumukcho agu sirta e bangan genge beberata naba number 2 na mjige shopping ngore nagarara
0: no nago 10,000 NBK chango pisa che itiko nam ego matia chisa kumina mbi sa kumina moja kdego shakartam so geri legetiam agi nyor shige boro tete agenge enaginge enore nota ne kararan aginyoru Patrice aginyoru Hosias Joeling komastana ba usonige ngegas chita aginyondas nyugete sta ngegas arabrere nyugas pasarejo
1: ba yatarabrere karibu
0: Takinwagi to kwege chang bike mi line it kabisa got keep da kambile da ka tatu go ngeti she bike ngirin kabisa takinwagi kenyoru bike chang jiga ngeti sen asbun babe tun warani lagne so ko ru so ko murwa star 441 hash ko mo nga pesa duge na garan ne miten bara kabisa boro te tena subun babe tun warani o mo nge lenjin duge na to number 2 inyo chini ga 10,000 no dai go shang mu te nyondon ge nyoru bike so som mo wakinyuru bi kriptim tayari nyondan Gilbert Bid notan go 10,000 Abraham Grew 10,000 Helen notan go Mutai 10,000 Peter Sang Marion Chepkor mita jidana nati nyotan go Weldon Bid Sharon Chelangat Evans Ngetichi gobota jidana nati ko Joram Rono wakwega tigo nyuru chigene 10,000 nita go chokto kapsa miduge notan number 2 then star 441 hash inom jige 10,000
1: paga wama nukutka besa ibangar ngengbe beratana hagere luka hagere jufre hagere taitas kora tukul kagu nam jige 10,000 gwe kwa kumaun otoko itumbe itu naba mutu kumanyuru kumeche kwa image frequency kidogo kumage kasa gengware na gararan unu ata ginde ina fasi itia mengaro net nathan wapita avran star 441 star 1 hasha good morning bishop hagere kekele kimite kibagenge nandi counting yetu wa mashabik tukul chakasi tugeta abe marosa chirui hata sante barbari chairman gile niko ndani ndani kabisa na bayo MFM chairman wa mashabik barbari mwenyewe asante sana karge kwa rugby enkure soe kele good morning hello all the way kwenye tesiret estate nande county wangiti mashabik tuvel aiche inge na rabi engola hapa kure soe asante ni sana
0: yes karibu pastorejo
1: pastorejo
0: nibai bai
1: nibai karibu
2: Kongoi, macamali coba agni kongoi, amu garunen ni mnye, nega genyuru garingi sebunyi. So, lawangnya pisu, aku tu mangi tisu, amat amu tisu kolera langat. Oya kabra langat, kibu nurian dito tabran. Aga mati baru lawa kabra langat. Tiga tahun aku berwanda sih, kali lawa puasa pula. Aga kita orang yang kita nelayan dengan orang parke. Patukul ko ba chip ko ani nigeli bo le ka pita au tar ti choko bara ko bo na gi na ti gawa nge ti chanyu na ga tau ni no ti sa ni ma ta iru ani ngora ba ja ra ge le ma ta iru a ga ni ngora ri ti na nge mbo ani ngora ta ka ma so ne ani na ta i kin ani ngora anjali en du benedi Acuasin enelesos agabran ingesis, awanyong para yunisiamta, awanyong belajar hiwan, awanyong arapures, awanyong gloria mana, awanjamila, arapirin yang goyo, awanyong para sematunda, anyanet para rotayon bujuge aramayo, akhir kosmas, akhirlias, anyanet para kemeli ingrondia
0: angai
2: patri saravia gonga ga simo ta iru asistaros agelen en
0: angai sistaros
2: angelo
0: i mean pastari
2: ko ngani tugul tugul amma kwa ni da tugo wa inde tu nun ongai ongai
0: sistaros ki baro re na go ta gin onge te ke tare ti ta gin wage ta besa so changa bi ke ganyor na fas karonet na ta na ba ta brani karibu ga ta sta gin et ke go go tam kile Kogo tapkile?
3: Ongeta. Jehova na sabe goyge nyagoyge. Kimi tae ngungwa mubda inden nyo amu mye inda ngungokyo mye ngung. Gongo ya mwenye na iribe ta u gongo ya mwenye na indoye. Ndoye la ito rianda ne penya we Jehova na nyo. Aguba ingwa den nye. Inge dugu kya uwe ngonywe Jehova na nyo. Bwam yosye cheta uge. Jeba betu sik jebane iki mit mugule lwe kwa rong kita min miye ne tilil jeba bet pai magen mage ta bi bu ko jehova na nyo ang de nale mabota ye nyo ne ai de ta jeba bet ko men ngon jehova ri de engai ne ne pati ai so na pati ai de nyo amen bom bom bom bom je yo to ta ba go do ya ko ise ta ba go do ngale no ngno le mamwa ga nai ko ye o dio gwa ga te ba ti di sa mu mo ga ngai nai ga bi an ba ise ta me do ra he ka le ta u ne ta na et ko ge gwa je ho ba a ta me ngon ya na ta ne ba pa mu ka na mu bi dam je ho ba ngoi me se ngot ko ya ko ri ni ne gi gi ne ge ti ma lo sa ga to gol ne ya ne ne ta ta go nyor sa ba ne ba go ge o nge sa ji ga bi kyo ki me ngon ne ne ba ten ge ne se se re ni o in de pa ma ge na ya o nge sa mon go te bi o ne gi o na ra bu ta ne ge a de to gol ne bu na ne bi bu re ma ne ji ko bi go la pe si me ne ni na ra bi ko ne ja mi bu re ne ga ge ga ra bu to ko go go te bi ge bu re la go ga ra bu ta yi ko go pe ni la se mu na ra bi ko to ti bu ne o nge sa ji ge bi kyo o nge sa a ti a ge na bi o nge bi bu to swa ka gi la ma ni ya bi kongemei ago sobi ongerin kei atya orang geso achera rusa kabisa ago sobi ago kindiki agine amu emon go eme ne ngin ngin eme ne kago oske ingon kongoi ngobe lo kyo bago gae na gei engai ne ne ba cheiso amen
1: Ongoi kot mising kigure tapkile yes ang kibay baratan adage shagwartam chage batang saitam mana genge agere Grace agere Lea kerge agurag Geoffrey kerge agurag Dominic tukul ko anam chage 10,000 jiba shopping engore notan diba star 441 star 2 hash shopping ajaba silingi shagil futama nangiru no kejang
0: notan go shopping jiba 10,000 in star 441 star 2 hash ite takitiko masawatan diba shopping tagi jengi biki ite tamanang mute negi daigo shag negin muti miten tai nga sogeri liga chapchabit wagi nyurchige boro teta genge na genge yelag te onyil ohenge onyil somog wagi nyurchige 10,000 enduge anota number 2 en star 441 hash nga karibu gaita sagi ngetke echa akta en gabisa inore na negararane JJ Magbiur
1: JJ
4: jamba pisho wakari kwa mune
1: raram
4: kwa mune
1: giba yuen JJ Magbiur
4: kukutapkili Kongoi yang tapkil ni kah, kongoi ni ngolion kah, kau so yui cak, kau kau ni ngan dejo anji, kongoi ni, kongoi ni, lagi terstay so yui cak, so cini kenya kau no, kata masna nanget picu anamen cebes so nyamar tu magbiur, ak magbiur family stule ni lemi, mi tema fanya kasu insang, kau tu cegi mi masai mara wote tu amu ketu cape kasi, mi tenu siya se nu so ni kah, negi oktober jurta Yunus piamto, arab rere boyot, agup kemo. Meeting Glass agap kemulua meeting Jose agap kulumben Julian and Abibi api cumban no trip tu gul ongin wagi akte mi tu gul kuntu jing gloria mantam mati mi cuye tu makya megi engkanya jaya makupir menyo masai mara awo ina mua kanyo lin jok desa gogo bit kulu gogo nam kubuka sokolta ege nulimpo Tanzania chompa migration gunon oma barazo le migration is on the way jepa migration of the wild beast ujapa kenu buwa nukiti wangi thank you very much JJ Magbiur mwenyewe Masai Mara
0: ngongo JJ ngoma satan ba Masai Mara gai ngeti shoga itachez kabisa simuwa webe tuta yenge ile bedu shoga choncho tanche magali mising sige bangange nyota ne nyota nageche kabuwa nyugi giri tiongi genu lomba Masai Mara Gitojin geta sa tulen kipagenge te dutye nota nabai mostanyo na waisa kuminambili Nlani geta sa akte dutye te nyota nigeri lige nyorchi gane nye 10,000 Lagini kaga itle thok 10,000 Ofa nota nago miten asige nyorun ofa ne tilil kapisa ne karan kapisa na wa agwi kamasana basa kuminambili Ngen star 441 Shwa ginyoru masi jeb korele nyorchi gane nota nago 10,000 Ngagere jiru tuj soy 10,000 Mita jidana naatko masi kirui 10,000 Hagere jidana naatko Sheila Ngetich 10,000 Jafet Kiri Ngagnotan go in Gladys Tor Vijono kuba 10,000 Lagini ngunitan kukage World Wage Offer agenge na genge Ngagewe kagwege agwege agweduge nota nambari moja Number 27,000 Awe nyorchi niga 27,000 Mwagubos kepcha apera bini chondone Awugiche nge bikeite Kwa umu awige li bikeite Artam Big 40 Ginamjige jidul 27,000 Miduge notane Nambari moja Agunitan nge magitugi li yalla kwa nyil ohengi Matisir kwa nyil somog Hibaishe 90 shillings Anago 60 shillings Ago 2 york 27,000 Kenya shillings And star 441 Star 1 hash Uiduge nambari moja Ago 2 york 27,000 Kenya shillings
1: Pangan genge ato kabesa ngore Notane itita Tenebo 27,000 Metendai was agetugul Eri lege bangan genge peperata na inam jige Elfu tipto magte sabengaru net notan Wabita brand star 441 star 1 hash Duget ko namba genge Baishi ya silingi shakso som gitio Agi testa egu unotana Ngi yapchi gea choro no cho
0: Garibu gea testa agi ngetke Julian en kitale
3: Gongoi Nesim bisho get eri Angi netu Na nangen masha bigi Ngeti arab sirobim aspoyo tauti agirite gumita fi na mail sabab aga ngero ta en bonjo ke bara mayo ye masa se si wa prata de ni kumio limbo mombasa denja me gitur ake dio se ni sar gitur aga ngeti se staro se bastaro ak pito anga go ngeti se gil ang masha pitu li ba kuma fi banaro go got ko surta a ngeta go le ale go ngeti ago nge so ti ni ni ka pen Ya lu mi ga mi ni ta ke da ta ti go se go sa bi ni ta mun di mu ti ki mi ta ta ti go ma ba ri ni ba lu ge ni ba bur ta chukur lukit nemache saet kamsa kemandai eng karikab lukit chemache kowachi kikoik amwoini amdoi kyok tugul en emet komugul omongun kakosochi emet eng kotugul eng betusiek tugul ingiberur ak bishopitu ak
1: iberurin akot akinye eng kebebarata na Julian angekosyi akine Jane Chegugu
0: karibu Jane Jane Chegugu en Kap Koryo
5: alasu Jehovah katoror inendet amu karonet nemie nekakong'ete kechamegei kotomo ang'etisye ko ngamwachi mutya family nebo kaputuru tugul amu tupchenwa David Abbott nekoru angain sikotoret Jehovah akoyochi nemie en besiek cheucho chebo rirek ngang'et anyun Priska Rono eng Endebes ang'et arap ile William Arap Maiyo William Arap Ng'ete Stanley Kemboi ng'ang'et ab kele Pastor Rejo Sister Rose Jalis Arap Rono Joseph Ego Pastor Yesu Arap Yego ng'ang'et Yemasas Arap Murari Arap Kositany Arap Talam Chechei Makibior OCS Susana Pitok Ellen Bregen Cosmas Makonor Chengogo Kenneth Chirchir Regina Ngembo Rota Mbonjo ka family nebo kapchegug Arap Tapkei Emily Kisaria Kibiagan kwandab Jessica Teresa Chepkwony ak kandokando ak Arap Kirob ak Gloria Man ak Christopher Tarus ak Alexander Sambo ak kokwenyu nebo kapkoria letugul ng'ete kikoyech emet kongoi
1: ongoi ngeng'etyo amu kakoech emet eng karondet noto nebo betutab rani 13 dakikaishek chong'et sikotech 12 ako ngoite 12 kotakakochang'a choronok chapo 27,000 chekakenyorchigei konoto ker ile kepangangei eng duket namba agenge noto ko *441*#.
0: Inamchigei noto ko 27,000 Kenya shillings kokakenyoru choronok angwan tayari chekakotuyo ak 27,000 koboisie 90 shillings chitugul en nyondo nekonyorchigei nenyi 27,000 Kenya shillings ngen oret noto ne kararan miten inaat en yoton netai kabisa ko Caroline Sang kenyorchigei 27,000 kere Charity Koyaje 27,000 Kennedy Goske 27,000 akiten inaat ko Amos Birir 27,000 akere iten inaat ko David Ruto kenyorchigei 27,000 yang kakimwaun en yoton ina ile chokto kabisa en yoton namchingei 27,000 ko keboisie 90 shillings en *441#.
1: Eng oret noto neititaat *11 dakikaishek 48 ngetestai king'et choronok
0: Elijah korosen kapchebwai
6: chamgei Eric ak Bishop
0: ibaibai
6: kongoi mising leib korok nabasin Eric ak Bishop amwa pole en kabetetab nebo manyun ikuren Moses Arap Koros en kapakir amwaini pole boyot changili akamwoe ne kamae bei tugul kou jumla akamwoe kora bomuru polo nang'et bichu notounen en Arap Tapkei awe Sister Rose awe Arap Ile awe kora Chemasa Desiwa na kora Rota Mbonjoke awe kora William Arap Maiyo Julius Tarus Pastor Rejo na kora Cosmas awe kora Ken Chirchir Josephine Nelesos awe kora Tan Kemboi awe kora Jeni Koko awe leune awe Jeni oimang'uen en sipitali akora en yono en mwana esopo kimujun akawinis biondo kando kando sonokwek arbarete no tugul ae kongete aweche kongoi mising ekoisir kongoi
1: ongoi akot akinye eng kebebaratana kando kando eng sonokwek ele ing'eti barbarete Selina Kericho kele my wife Madam Nancy Sang kele ak lagok director Kimng'eno Kapkoros Tea Factory Reverend Josiah Mutai Jane Chegugu OCS Jane Kogo Rhoda Maiyo Pastor Rejo ak choronok alak chechang chekeng'e tugul ele ini ongeng'etyo amu kakoecho
0: Julius Njeptoyoi Julius Tarus geng'ete nyondon koboto Magonor Cosmas Charles Kering Kiptoo Tinderet Mwana Nsoba Alija Koros ak piik alak kiboto kochurita kelenji good morning ongeng'etyin amun kakoech emet ngekas Arap Sulo
1: karibu kansela David Arap Sulo
7: kongoi akati kongete baat tindo ni kongoi nabas ni wanyuru mureju natai ngamwoi tigelechi ke aya asabit kokowir korana kokipele kari msumba bulu nguna wabarai paisha lakwana kikaran rau ruta aya nga aya kukupe lakwana ako kwen nilu kukipete poenda nipo ya osweri tigele kipsangi ili kaya kabar sake kapsukut aku tukon mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani
1: Ngoi councillor arab solo ngoi ke chajata ja sogol chonga tu ke beberta na tane bo sa 12 le ginyoru logoi ke kya tak chabai me teng ko inda karibu ko sobinda
0: star 441 here le gatiam gabesa ginyoru chiga 27000 endu ge na tane number 1 ko magas ko sobinda nyoto ni here le gatiam gabesa ichap chabitu ginyoru chiga 27000 ngagi tu jitana nat ko sofia

0: yako best.
1: Edege shogata manak sagal chake pateng sa kumna mbili Iga sangali ang yang kutong magyebe Kegwa ni logo yik chatak chame iga city Shengi buatu na ba labate na Tang na ba labate na sa na ba Nairobi City Marathon Ne ni tene kuma labate kichu Ni kwa labate ni tinyele lista Ne mami tene gya nye kirwaye labata ni Barabare na sa na ba Nairobi Expressway Ni tago edition na ba muto lete tat Kia jumapili tarigi shakti sa barawe tabla 2026 ing town Na sa na ba Nairobi Eng barabare na sa na ba Expressway Agi wangune labata ni nang gitarjen kebabertane ba uru pak ngi taba Nairobi
2: neta ko labate ne tu tos roi kishin ago girwa labato sheke terter go half marathon ne ba 21 kilometers 10 kilometers ngo labate ne ba full marathon ne ba 42 kilometers ari na ile miten fundraise ne ba 5 kilometers imaje sirge ni labatinde te nya dogora imaje ji bi ke ba office je ba kamuni sheke ta je terter sheke ma chano gi baenge sheke terter nya tan chiko ga sole ne ga tobor wa ne ba fundraise ne ba 5 kilometers iwendi nyota ni www.nairobicitymarathon kongoliotagenge.com agisirge nore nota ne gararan ni golabate ne go belinde ne 42 kilometers ki gochin rabishe ke 3.5 million en mureni akwonyik sirge www.nairobicitymarathon.com agisirge nyota ni guti nota go grupi te nyota go le corporate nyota ni gele ge sirge asi labat borway labatan ton 5 kilometers kimi tanage je standby so magan dargi nota number target this up in arawe not on the ball in Kenya 2026
1: nge ba genge genge awele go yeke tak se mi ga se di shek se ge wege lagini phangan ge nge bebera tana nge bua ge bebera tana bo ke bebera tana bo boda boda nyo na mi te 150,000 aga gipchu ne so magrobe ne jata ja ma ge le ngonyor ji ga ji tugul 50,000 50,000 e

0: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
1: So,
2: Pole akongo en ngalalengung Councillor John Ruto en komasatan bo Bomet County en ngalalengung noten garan en betun barani gigo igen gibiagan karibu yone en ngalalengung en betun barani gibiagan
3: oye nga katang muro jone bo gigo amu gigo igen nyale jam ke tuola nyun
2: bye
3: kongoi kangetin kagi nga ma ja gon git chong gon ga ma ja gon in ta hatari amwalein ke ja ma je ngiokte ngiokto ji ngiokto ngoba mureni loge agi okta se se koi ge ibun bend up se se nguge la muge pot lugo nito kogi ngoba mureni luget agorati je bioso gorati luget mureni gole jo pa lugo nito ni uye ga chuto ko tun ki wajin data gogo anun ko boyon kele ki garat we luget ke bendi kame ja moy bi kyo gale itu agoy ko itiga ngo ti ba te bi ke ungo ni nguno mgono rumisiono korona ko gye agilen ko nyo luge kuno agoy ko itinga amo wa ori pe ngol yo no ta maba man ngol yo ne gena be ma engu kin yo ngot ko nyeri maba man ni an ki korona awi lo ngeno amune uya bo kya ingo ka nyola historia ta koreta ke go ba baranda en la historia na ngo ka nyola gini go igere go ge sirire ne ge a go tom ge tes mwaita igere ge bit bit ne ge mogi on dinora fu to ge ne gararan ka me ga mo ya poror yo ni ale ngo ta ma mnye a bara ale ma chame chi mo ge go uya manik ap ke lyo chi ge bare bi ago gas ko gutko ga gmang ala ko tuke mo ge logi legi gila arawe tab lokol yan ko kutam ju ku gam je ga ay kin uje ulo ha me ja mo yo porer gen yo le jo mo jut ko ro ta o yin sa ko tinga bo tu tik o yin ke ne ku ko mo yan mo lyon do no ta ko ko mo an go bo tu tik ko so ko nyor jo ko ko it kin ne samiska ko in

0: Asante sana tena na tarigiti ni Kenene International.
1: Yes.
0: Tinda na tunika go iteje. Dego shaka sasa magla chote njiga go sire in satano. Side hustle. Side na tunika tu yeti ni simu iti tu yeti ni conference. Eh mabaisha simu iti tu yeti ni conference. Aga Facebook official fan page na tunibo MFM. Lani agere ngalia njiga go iteje na bus studio.
1: Ninge tena libasoko.
0: Kagile kage agere tu go shaka tukul. Lakini mara tayko tesetai.
1: Yes,
0: so
1: chill star 441 hash agilaba tuge number 5 enje pchebinda ne mibara kutimo kini ge 12,000
0: tuga number solai
1: mamite solai
0: na asirge le sola
1: mamite so mamite solai miten 12,000 kwa gile rabini kiyo kapa solai siya wakip chichi pig kele kwa ipchi tukul 12 kutore toka gine
0: so gengololi
1: yes
0: en tuga number so light kema che big 130
1: mhm
0: age tuga lembi john 130
1: 12,000
0: get 12,000 shillings
1: so labat to get number 5 en nguni chepchepina ne mibara
0: star 441 hash
1: to get number 5
0: kenam line
1: to get number 5 ne nyoliwe nguni mamite so light lakini miten 12,000 go itb 130
0: go dinga ni lei age ngembi john 130 age makini get 12,000
1: mhm
0: amachina 12,000 nicho na raka raka
1: labatu ge number 5 isiwe ngutku ya genge mbi kinyor chinge 12,000 kine to ade tingi tukonge mycb we star 441 hash to ge number 5
0: amachinge ngalali imyori idiota ni inyor chige gelji nini oto raka raka
1: kini freshen ya gegele kutuka kwa iti tuga na oto kutuwa mwa iti
0: mba ngalali kuma mi chie kuta enge lain mabat ki hong nale maraka chilke vijue en lain nga nu mama jeli bushekta manago engel bushekta manago engu to aritin gutu te tin yago balance bo school fees
1: kimay bi wanta te cheka banka lai
0: edenye ehe
1: kima kinga bi wanta te into get number 5
0: aho ba ati kuna munge
1: so sibi chakte kine to aritin ko chakta ne itinyi star 441 hash to get number 5 tuga no number 5 mbaka sai mamichi alenge le teme go chuti tugu lakini to mogait
0: chiri chiri to chiti go lele nga besa
1: gichi nga man gare nga le gichi nga tugu tugu nyalu gi gilga nga tugu
0: 12,000 je tilile nga besa elio
1: yes star 441 hash
0: chili ligeti
1: koti magalshua ilege nyoru message ne gole congratulations por chinga itori nyoru message ne lele congratulations star 441 hash to get number 5